0: tata.
1: Halo Charlie Kampa.
0: Wanji.
1: Wale nte kamiza.
0: Mwebale kuliriza.
1: Tutu ulirize.
0: Mwebale mwebale.
1: Yego yego. Wale vuna sechuko. Mwemuntu kuyambuzi leho. Mwemuntu kwa mkado kutaku unangata. Mwetaka Yuda. Akamara rugataide za cyabasaraho tukakora muhamuke ntomi yafurukira taide za cyangwari amara yambura twahabanga naho esimu za tuburanga naho kwenda burawa barana avurize namba yangire 0 8 mukaga 15 184 mukaga na musanjo naraba hurire wenda akakwata kadamba akakwasiri yambaka mumpere tubazemo kandi bakamye namba iziyo musanze munana mukaga 15 84 mukaga na musanzo bana sechkora
0: kare.

0: kone vyo kulia.
1: Wanji.
2: Hello.
1: Tat.
2: Mwala sakavgoe.
1: Hmm.
2: Kamba ya teka wandoani. Kulisika nchijanji jina muli. Matanichi kwa muli. Narongo chijanji. Nizo siimi. Tulinjicha munende. Mwala teka wabona. Avala edu wana na yotina asuro. Emu pia ato shumiri auruzoi. Oo ni nga ima. Na una kuteka. Na sigandaya kwa sakuno kwa
1: mwala. Mwale. Okay. Mwale mwale kuteka abantu banyukani na abantu waba kungira kubani baba very happy. Wanji. Ego. Aha. Yes, Mustafa.
3: Ndo.
1: Muli mutoko. Egego.
3: Yebale.
1: Mpola.
3: Webale kazana.
1: Ndi mpola mpola ni nguangana ni nchapati nda akuraki.
3: Yaki zanda mutio. Zanda mutawa sirambanga basi kini na mwalimu wangu. Tata imani wangu wa mtipu. Na yombela na rambu.
1: Okay. Yeah. Yeah.

0: Raki.
1: So, tu hai sentito parlare in inglese e tatuita?
0: Ma in già le
1: Kane,
0: tatuita.
1: che non ti chiamo che non so te che abbiamo mai.
0: Ah.
1: Kame motu wa kilo ya komoro la zinga ino munuge nyenke sangu na kwa.
0: Ah, ni wali orufumu omukazi ataka kuire munjara tamwetanga bona.
1: Kasa kuire munjara tamwetanga bona.
0: Tumwetanga bona. Ati abantu ina kati kulize. Obwo kule ko mukazi wo muko igire ira mu center, umbuire ho ira.
1: Yogira chikantam.
0: Chikakutamu.
1: Mfuniro no maji.
0: Mfuniro no.
1: Amali ya bizi mbio.
0: Mfuniro bunyindo.
1: Tura nimbo na wana.
0: Amali ya bita babi ya ngonzi. Bateka mawara goksuta suta. Baite ya kakuhire munjara.
1: Ndizi ya kuyambiri ya kuyaha munjara.
0: Aha.
1: Atuka vone kitoke kiyaka manya manya manya makita vata maya viraha. Atikia kusingiri. Ndizi ya kuyambiri kuyanka.
0: O munjara.
1: Munjara.
0: Dene haliyo rufumu urundi. Rusuwa parara antibunyato gorobe.
1: Rusuwa parara. Rusuwa parara.
0: Rusuwa parara nti bunyata goroba
1: okay bunyata goroba
0: ati runu ni rusomesa kiki nti aroho muntu babeta bakajanja
1: buriru
0: uruko rusuwa rumu agitirire nduru wana akangi mazire
1: bunyata bubenze bunyata amalagire ngurusuwa pa
0: nti bunyata goroba
1: abiraki arugayi rumu
0: abiraki arugayi rumu ati nbuwa huraga irabuli enswezo buzabagane zijja kukaziti mugire jai mchurere nikyo kiri ekidikize kinagayi byamire manga ati obo watokaga rundi na iguru nirihinduka jya kuri nsozi buzi
1: omama no katere ndu ngo nzuruze nzugarukayi nzugaze nsuwa kayibi
0: ati na abantu bali mu mumbero omu orugure gari ateirire nduru
1: nzuguzire buli wakagire nzuguzire gari
0: nzuguzire gari
1: nzuguzire gari
0: ati na pikeri muhanda
1: ati byakure
0: kacha nkabu bakozere kutaliwa na kuingi mu
1: Okay.
0: Orfu murugambire ruswa parara tibunyato gorobe ntarimo ibintu bimwe bituine kugumisiriza kiweyo
1: bireke kupapa
0: ngaro itanu nibworangire
1: yabihimba byatanu kuteka mu njuma ngwe
0: yo
1: yo nya maisa
0: yo tongo ireire
1: kuvuga matoka nya
0: yo murahure nsazinda iye ifo
1: umusaraze ngakubitera bigomera
0: ibisoro bya maguru wabiri kabije birabeye
1: dukore kubi
0: osange nsambu
1: okay
0: ne hali yonu
1: nono rundi ya luzira mbugubugu simuliro
0: bugubugu simuliro kupapa
1: genda mpora
0: mkintu genda mpora nkaka pimpin
1: mguru sinamiyaka nuya gambaga bo iluka buwango otomera
0: otomera
1: nyurashi ukurashi kwa tempara soba
0: ati nagoleti ya market street niwe ya ngambira gatu ndengo ye ziri zirungi ezo gentleman ya wakuenda gena mofuisi wiki nuya ki ngambira ntiwe araba mkugumi siri za kaga dieno haya iriho gawo yatundage sande nabwire bunni buya gireka
1: okay
0: baitu nagumisiriza mpora so ezone mfumu nizimanyiso bunyata ntatira buli ebintu byayeraga nibo wahuraga kandi tibiyakanyaga uri bicore abihagwire bitakeze kujya kura tibikozereke tibikanye
1: nayo kibane kintu yatungire ugende mpora
0: ndampora
1: okay
0: So then hari urufumu urundi urugamba tindi akataitanu nkakano
1: tindi akataitanu nkakano
0: nkakano iba kugamba wewe kanu kuata gorie ya
1: akano kabumbi
0: nyowe ndi nyende chikoto wale vera mu chikoto kiyonka
1: na ni sakine
0: na ndi we sakine
1: na wanga taksokye kiyaba
0: taksokye kiyaba itwa kuende chikoto so ateru no urufumu ni rumanyisa nti funaka taitaka koine ni kuota nunka akanwa iyo sakutekereza kununka akanwa kabulikiro atugaruko mu mbero ntitindi akataita nunka akanwa ikitukuba ntumanyisa iyo kuija kuikara akanwa kawo bumbire uwakataito rulia na asaba maize
1: rundi ndi atini kimasangu iyo jaga manyaka bunu kabo timu tandikira ho bunu wewe na akaye wahele sere tandikira kutunda mhogo mukata
0: kira kutunda
1: mhogo jaguruga mhogo no ufuna kin
0: iwe nyanya reka kuende e box ikuni
1: tandikira
0: bafu
1: iyo jaguruga nyone tunda kabafu kam
0: iyo kabafu kam tinsa katwara anka
1: oli wakabafu kina katandikira
0: na katandikira nyikagira kura isatu nyikia ino
1: ayo motoka
0: kura ine ira aya etaga boxi yemu atankikuletera kutu
1: iyo kyaliyo
0: oru ni rumaisa tindi akataito onukaki akano
1: songo akataita ko ina kuraki
0: kwa tempora
1: mutu bara ko ile kichoka kipande kitaka chikorese
0: akino
1: kangu atikano ndaka yamu kikano arabisiga arombo mezi ko itara yangambire ngo umuavu bogenda duka kugura hakasigara ekibiro gumira ai ate kibiro nakikira nyambake ngo bayito mugaye garu kugurizi tusokusigaza kibirikiye tusokusigaza kibirikiye ngo kutwara na
0: mugezi muno